0: Nakaman to ka na ano ko doon. Iya, mila ko dyan rin. Ginate na to. Hindi na kibuya rin. Marahin di.
1: Iya, mantap naman to. Tidak mo cari yang lain. Tidak mo nalak mo yung marahin. Mo pati? Ha? Tidak mo sa cari yang lain. Tama minyo.
0: Ang nalang sampah sere-sere sama. Mende, sampah ruwa sere sama. Eh, rajakan yung ruwa. Talupa di si.
1: Mantap naman to.
2: Kamu naruh aja. Yuk, nuruh, Pak Riki.
1: Ah, mo pati? Ha? Iya. Iya kapan?
0: Yang nana saya tu jinjak ku calang ku andi di lima mata karanje nu iya nu kini andi iya senu pariatin di.
2: Mungkin di laguan. Ano dah di lagu ah?
1: Kamu nyoba deh mak di laguan.
2: Mak di lagu sudah muka.
1: Tawat lekin.
2: Mak.